Ando qala ngazo laphana usuku kanti noma kukhona laphana ingoma ofisa uqala ngayo laphana usuku ungasithinda ngayo ungasithinda nje laphana ku 033 342 3970 ngiphindi inombolo laphana ithi 033 342 3970 kanti ke laphana uma ufuna ukusithinda laphana ku WhatsApp ungasithinda laphana uthi nje 062 315 1986 izingcingo zivulwe zonke ama-calls akho nje ngingawathatha khona namanje ungaze laphana ulinde uthi ulinde nje ukuthi kushaye bani kanti-ke futhi uma ufuna ukudlala laphana ingoma yakho oyithandayo laphana ye-gospel ufuna nje sikhuphuke ngayo laphana mase sibhekeke nalaphana u-3 o'clock usungaqala laphana usithumelele laphana kunombolo yethu ye-WhatsApp uthi nje 062 315 1986 062 315 1986 sike sibone laphana ukuthi namhlanje iziphi zona izingoma esizohamba ngazo laphana mase sesibheke kuyona laphana ubaba laphana uNhlanhla wakamloyi esezosikhipha laphana ethi nje phumani-ke manje nganizami sekudlala mina-ke manje athi sekudlala mina-ke manje ngane incane ka-8 years sozwa lapho-ke ukuthi iziphi zona iy'ngoma laphana ofuna wena laphana ukuthi siphume ngazo namhlanje kumhla ka-26 laphana ku-May 2026. Osike ngibone-ke manje yiphi na-ke ingoma manje esesizoyidonsa. Asike sidonse-ke laphana sidonse laphana u-Sammy Deep laphana ethi nje shela. U-Sammy Deep laphana hambisana no-Nipel laphana benaye laphana ubuhle.

ngivumele bamlaleli ngivumele ngena kababa ngalipi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile manje mntana umuntu sikusile manje ngena kababa yeyibekithi kwaphinde kwasemgungu ndlovu namaphethelo

Masikamfana. Kuyizakale bekumama lo nasigamfana lokuncanyanyanyana. Oh, silomo ayibakithi ayibakithi. Uyimama uFetsem. Ayibuke vukwa wephuthele yenzeka. Hayi wenkathazo, wenkathazo, wenkathazo. Nicaphuna ubajikijele, wecaphuna ubajikijele. Westimela lapho, estimela siza ngojantshi kabe washonaphi. Wemama wayiqeda nefindo laziqeda. Hayi bonike uphi lani khona. Kulelweni bakithi kodwa Nkosi yami. Hey. Wekhokhutsothi. Nawe weshukela lapha eTafuleni welombo. Hayi wecopheshe. Hayi wekendeduze. We run om. Hayi bo wemalevu ntandane. Hayi bakithi. Mambona. Hayi bo bakithi. Kuyevukwa nje. Nilele yini na. Hayi bakithi. Uyabona ke ake ngiyilaphana ke manje. Ngejubane ake ngiyongena emgwaqeni. Ngejubane ake ngiyongena emgwaqeni. Kwenzakalani emgwaqeni?

ibuya ke webalaleli ibuya ngalaza kwethu ibuya webantu kababa ibuya nangana ncane ka 8 years enhlanhla lomntakamloyi mangilijabulele libuya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvu.

ngiyabona ke ngiyalivula ke manje leli thuba njengamanje mlalelo kuba ungene sibonga uvuko nehlobo zethu sibonga uvuko nabangani bethu sibonga uvuko nethando zethu ungangena ke manje kulo moya ingane ungangena lepha ku 0W3 342 3970 0W3 342 3970 noma ngena kulena 0W3 342 2391 0W3 342 2391 injalo indaba ngechubane balaleli ngechubane ngalaza kwethu ake ngibonga uvuka nomama umamthembu gumede eWilfontein ka right ngibonga ukuvuka nomama umamthembu gumede eWilfontein ka right nomndeni wakhe lapha ya kampumuza eladuma kumndeni wakwaduma amen kulonda wana ngiyachuba nake nyele phaka Swaimane bafowethu eka Swaimane ake ngibonga uvuka nobaba uSiphiwe Ndlovu baba Siphiwe Ndlovu lapho ka Swaimane ngibonga uvuka nawe nomama wekhaya umama Vundla Ndlovu amen kulonda

0: aba nomkhulu hawo yabona makunje umhla ka 26 ku May izinto ke ziyalunga ke
1: kuzohamba ka fried chicken nje izolo
0: oh hey bebeholile phela
1: khona nje abalele nje ngiyathemba nje le deal liye ka 149 rand 90 yalapha ehontshozi nje baningi abalele beyidlili izolo ngoba ku payday
0: yeah
1: abanayo inkosi yami abapha banganayo
0: right ngiyakuzwa mdutsha ngasi uthi wena wakhahlelwa ihashe sifubeni cha umduke phela umduka la mkhahlela ngempela ku mdu ihashe
1: Unawe yazi kwase isikhathi nawe umuntu oxoxelwa ushaya amahloni
0: uyabo
1: uyabo usabe ngisho ukcomment usumane eya
0: hey kusiyabi alright usiphelele emkhumalo wathi ke sinani prince sinilalele ngasenqabeni ngaphezulu siyabonga kakhulu ke wesiphelele mtungwa alright Jehova hamba nathi inkosi until 9 o'clock siyabonga ukuthi sigcinile kwaze kwabala
1: kusho sinathi nangathi waymaker

baqale kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isayiveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Kuthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idatha. Bolo ukuthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Uqale uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

Welcome to your dreams. Namay chungi chizum sa zoom call of Anderson Point 6 FM Mama Spinners at sa wana CD mzuz nga mashmabili hindi siya kalumbin siya ilapan yung aralis bili 28 minute past 2 sa wana moto sana siya ina sa wana futu tuke tuklelum sa zwa kumkong love Anderson Point 6 FM sa wana misina isa min bebate ko tewasa spusi sangis nga mez mnandi sezi zizikhathi zethu zama-90s uthi ezincibilikisa inhliziyo kanti wena ungakanani vele

kanjalo siwe nalomhlanje after this song sobe sizikutshela ukuthi ngabe lapha ke masiphekapheka izivesi nasiyibhuda sihambe phambili after that unonjabulo uzokutshela ukuthi ngabe uhlelo lube kanjalo siwe nalomhlanje wazi ukuthi ke lapha ke mafuna uphawula nawe ungena kuziphi ingcukaca injabulo la ikhotesi ayijiki

0: bagcike kakhulu le Chiefs bathi hayi angathi dressmaker kusekufa kuthethe uthole umuntu dressmaker iChiefs ineshobolo iyafika iyadliwa mesiyenzela ijezi elinje hayi ke
1: njengoba ngisho umthe ukuthi nje nami impela ngisupport i parents kodwa ubuye ijezi lakhe.

0: ngathi masa yazi ukuthi ngathi ngathola umkhonyana yajabula mina ngabe kunjani kodwa into dress mekhonzela I Chiefs ijezi nje
1: hayi
0: ba ngeke enje hey ngeke mina

0: kwala uyambona ungangawe la ukuthi bazothi bayakhuluma bathi abadala babheke emehlweni ukhuluma nalo njabulo ibuka wena ukhulume mina ibuka mina lale ngalele ezothola ukuthi ulethele ukudla ngoba isihambe siyalethele ukudla indwendwe
1: yeah
0: isilika ikhala ethi ithi iqanda ma ikhomba iqanda lomuntu omdala
1: iqanda
0: iqanda iqanda lomuntu omdala
1: yeah
0: ithi iqanda lakho iqanda la iqanda lakho ethi hey la muntu muzu kuthi la ushingane
1: yeah
0: hey leyo mfundo ithatha up leyo ngane eh ithi tiyelele itiyela kho leli ngithe lami lami te musu kuthi itiyela kho ithela umpuzisi ikanda leli ikanda lakho leli
1: zelilo wena
0: zelilo wena wena ikanda lakho uthi he wena nabhekele uma uthi ngiyakushaya manje idi pheli sekhaya elfunzeni ngale wakwethu engivele isidove nje emotweni ekhumbini selekuthiwa hayi wena hey isinemba ngo ice cream sithela ngama chips yenza yonke into amathe yonke into yini ngempela
1: hayi eish eyona kunzima
0: andifundiseni ingane man
1: ubalekile ingakho mthiya mina nginenkinga nabazali utsho ukuthi ingane manje usuzofuna ukuyishaya phambi kwabantu ekubeni ingane yenza le nto vele ujoyise yona
0: sithethisa wena ngaloso sikhathi
1: ukuthi awazi manje uhamba naye emoli usuyadinwa manje ingane mhlawumbe mayifuna leyo nto ithoyize elithile isibhuquza phansi usuyadinwa wena ezomzali ukuthi ngeke ingakhoze ingane uyayitshela nje kanye ngisho ngehlo nathi sikhula sibangaka nje uyazi ukuthi umzali sometimes uma ubona ukuthi wenza into angambisana ukuthi nje xo ngehlo ubona ukuthi ayiqha la angeke nalento
0: engiyenze nje endlini sisaxo
1: Yeah.
0: Ngoba izothi iphuma ethi iti ngimbonile uma kade nesoka. Ayazi noma sikhuluma into eyiserious zemndeni yo iti isoka. Ile dokhona isoka la. Baba, mekhona isoka la? Isoka la? Isoka la mana la?
1: Yeah.
0: Indoda inentshebe la?
1: Hey. Hey futhi ingane. Hayi.
0: All right. So ngena number nje. Una number nje lapha ke uthi driver usuka eDindale. Uthe eDindale mall lapha eRobertson la khona. Lapha ke uza uyaba eyale eyale traffic. Usuka nje eDindale mall igcine eAlbany.
1: Yeah.
0: Hoyi igcine crossing. Isuka nje eRobertson eAlbany iyogcina ecrossing eyale. Noma eyale iqale crossing igcine eAlbany. Ngoba yena uza ngala ku MTK kweziza ngala so nje abantu mawazi ukuthi ujahe kakhulu sense eminye imizila siyabonga wena namba nje ungabe intathelo wena
1: yeah
0: ikanda leli
1: yeah
0: ikanda lakho leli ehe lona akulona lakho nje lami
1: ah wena
0: phela ungiphe oma ngane ngikhike ngikhike ngikhike reshuzi
1: boma kodwa lecela umthiya much more ezovele ikubuyisa kubuzi yalikhomba vele yaliqonqotha yalifoni yalikhomba yathi
0: uthi mina emncane engcolile
1: akukho
0: Ishingoleni. Ishangemnyuka sengakanani. Kanda leli ma. Eh.

Mhlambe lamke sizo etolo manje ithi ligamanxela behora lesithupha kuze sikwazi ukuthola ukuphefumula nawe siyakufisa ukuthi ube ingxenye yohlela.

Kanti inkosi ngiphethwe, ngiphethwe uclassmate, ngiphethwe ile nkosi le ngangifunda naye eclassini, ngiphethwe umfo kaMchunu phansi eMoy River emdubuzweni, kanti ke induna ngiphethwe, ngiphethwe umfo kaDladla, ngiphethwe iBossman abathi libovi iBossman libovi ikhalati. Sindawonye nje kusukela ngalesi sikhathi kuyoze kube mina lona ihora lesisha kalolunye. Sibonge kakhulu kwithimba labezindaba uMayeni, kade siphathele kahle nje indaba ukuthi ngabe kwenzakalani ezweni sakile. Nathi ke nje sizopholisa amaseko sithi nje too much ngoma sithi lesiyariyari ngale nje kokuthandabuza. Gijima Lindiwe kulethi, ngiyagijima ngampela, ngiyodonsa laphana ke iy'ntokazi laphana ke uzamambo. Uthini laphaya uzamambo? Athi simuzwe ngampela kwesimthokozela.

0623151986. Ufika ushiye nje umlayezo wakho lapho awufoni kodwa nje inombolo ka WhatsApp ungaphinde futhi ushayele emva kwalo ihora leshakalombili enombolweni ku 0333423970 0333423970 noma uthi nje 0333423 91 ngale kwalokho akwe ngihambe ngiyodotsela phana ke insizwa okuluva.

Alright, Mzuzu ishumi nanye esele sibheke kulona ihora lesishiyagalolunye 11 minutes to 8 emsakazweni wakho umgungudlovana 7.6 FM. Siphuma ke kwingoma yamaswazi emvela. Khala ngomama omncane, mama omncane wenziwa yini ngampela ngampela ukuba yixo, kwenziwa yini ukuthuthi indaba zala ekhaya emndenini uyobikela abanye abantu. Ngithema ngithi ngiyahleba nje la ekhaya uthi ngithanda isithembu kanje, ngifuna ukushaya ngabafazi ababili abathathu, wena usuhambile kwayobikela lo oqale nginaye. Ufuna ukwenzani? Ufuna ukubhidliza le sithembu engizenge ngiyasikhandala ngaphambi kwalokho bekade kuhondaba bethi nje umnakwethu awungihlebele umnakwethu wenza njani kutheni ngampela indoda yayisekuthanda kangaka. Hey, mina ngakimi nkosami ngo indoda makumele ize ngakumini ivele ididi igame ishaye santwana edakiwe khona izothi hayi ngididekile mama bengiyitshetshe igame likamagatsheni kanti cha igame lami ngampela wenza ngani wemnakwethu awungicobelele. Asazi ke ngempela noma kuyacotshelelwana, nasazi noma umnakwethu uyokucobelela, uyovele kutshele nje umnakwethu uthi hayi ngeke ntombi, awuzame nje mfethu na uthathe nje angazi intwana.

0: Yashaya mthathu imzuzu lishayele ihora lesishakalombili emsakazweni wakho umgungundlovana u7.6 FM. The sound of choice of KZN Capital. Kusho ukuthi si 3 minutes past 8 kanti ke insuku zamashumi amabili nesithuba njengoba seshilo kuyona ke inyanga kaNhlaba sekunyaka ka-2026. Masithi siyabheka nje kahle kahle inyanga kaNhlaba sesiyayivala sesibheke nje kuNhlangulana ekubi wenakuza. Uyabona ukuthi unyaka usuyagamanqa ngempela manje wenze njani lapho ithini bank balance lapho? Kanjani mfethu kule stokfela kwawuthe uzosidlala kuyahlangana kodwa mfethu khona okulungayo khona okuhlanganayo noma hayi kumnyama zimnyama indlela zakho alright ingoma esiphuma kuyona bekade kuubani na bekade ku ubonani mhlongo hey zenzani manje lezinto ubonani mhlongo obethi nje imzwayibana insizwa yaphansi le ko Grand Town ngaphambi kwalokho bekade sikudlalelela phana ke insizwa umashwabana obethi nje imkhonzo nami ke ngempela ngiyahamba ngempela ke ngibheke kuyona imkhonzo yakho uma ukuthi usibalelele ku WhatsApp ku Facebook kanjani siyangena kwimkhonzo yakho uma kuthi ufisa ukushaya shaya mfethe lakhe ithu ba usemsakazweni sawubona. Hello
1: sawubona. Hello
0: uyaphiloni?
1: Ngiyaphila.
0: Hawu ngiyaphila welo ntunjana ngikuphi manje?
1: Hayi umlotha lo sasasele ugesi nasakwazi ukungena.
0: Hawu khuphuka baba umlotha eyangisakwazi baba umlotha uyaphila.
1: Ayisekumanga.
0: Hawu siyabonga kakhulu ukuthi usekhona bakithi nokuthi nje usalalela uhlelo sithanda ngendlela eyisimanga. Ngagcina ngekhadi zojobe.
1: Kunjalo, hayi phela inama ngifanazi kodwa ngiyabonga ntombi mangithathile.
0: Hayi siyabonga kakhulu uyabuya nje nobaba uJobe ugqishe khona la unganyakazi.
1: Yebo, ngiyanyakaza ngosonto ukupha lo mgungundlovu.
0: Hawu siyabonga kakhulu.
1: Ngiyaseqala ukubathatha nani lokwenzekani.
0: Hayi akunankinga bathathe ba.
1: Hayi ngiyaseqala ukuthatha yena kulo. Ubhengu lo hlele SMT mabhande.
0: Yebo.
1: Uthathe ke bovini ntombi.
0: Yebo.
1: Uthathe intombazane yalanga kuthina. Umpume.
0: Yebo.
1: Bese ngithatha ulokhuzana ngithathe. Ugu lo

0: umnotho emafazini ubhani.
1: Yebo.
0: Ikhona abasakazi bonke bomngumuntu ukuphepha nawe kwenika.
1: Siyabonga kakhulu baba umlotshwa.
0: Ngicela ngizame ngingasazi ke noma le number isasebenza ngoba ngisifone ngale number endala ngoba ngibeke ne bullet pen nephepha la ukuthi ngizomsebenza ibizi nami.
1: Siyabonga kade ngiyibizile. Ncese kodwa hayi
0: siyabonga. Hayi kusho into engathi ucabalala kancane ngazumela ngapha ngapha manje ke ngihlanze ngizame.
1: Hawu siyabonga kakhulu ukuthi ungenile ayikashintshi number kuseyiyona nje.
0: Hayi ngiyabonga kakhulu ngazi ke noma ngizange ayithola ningomama yayazi.
1: Yayitheni kambe baba umlotsha ngicela ungikhumbuze.
0: Hayi uthulise yena nginawo phela konke ukuhluphe.
1: Ama Soul Brothers.
0: Yebo.
1: Ngiyabonga kakhulu Janko.
0: Yabonga kakhulu pile ntombi impilo iqhubeka kuye phambili.
1: Siyabonga kakhulu baba umlotsha.
0: Ya.
1: Samsa zansabona. All right.

0: msakazi sawubona.
1: Nengiyabu. Njani?
0: Siyaphila unjani no?
1: Eh, nawa kwaMazingo.
0: Nazo ke siku.
1: Isiphala phala so sengibungukho.
0: Kunjalo nje.
1: Yebo, yebo. Hayi ke ngikhona ngizisho ukuqala mina ekuqala.
0: Mhm.
1: Kodwa ayikhonjwa ke bemaSwazini besikhofu ngaphezulu.
0: Lapho
1: ntaba kayikhonjwa hayi ke ikhona phezulu impela khona ngaphezulu ngoba ngikhuphuka nje ngikhuphuka kontoli
0: hawu ngiyabonga
1: ntaba ngisakwazi hayi ngikhona endlini futhi ngikubona and isakwazi bese ayithola nje ngikhala ukubona uphuthu ngoba nomzukulu wami
0: yebo
1: yebo ake ngithi kubadonsa nje
0: yebo
1: ngibadonsa bonke nje sebengenile nje bonke ngobuningi babo bese ngithi kujole ika boni bese ngithi chikelele ngithi kodi twetwe bese ngithi noni

0: Mantenha o seu jeito vano o coco uma telefone depois o coco vai de novo e bateu já vai o que se pede deixa o dia já vou com o banco ele na banca o seu estilo deixa o dia que dá fogo se quando a minha mãe que dá o apoio o meu beta free Wethu ngithi mphathi wemgogogo sikele ushiyele umphathi umgogogo wemvunulo. Wethu ngithi mbuto bonke-ke abasabathi bomgogogo ngithi nginithanda.
1: Siyabonga sikuthanda kakhulu nathi.
0: Yebo ngiyabonga kakhulu. Njengathi ngidisa ngale ngoma nje mathi ngihlipha amatolito ngingathi ngide ethi ake niyeke kwethu kuhlale tolo ntamba.
1: I'm a soul brothers. Alright, imzuzu isishumi nambili lishayile ihora lesishiyagalombili akwe ngihambe ngiyobheka laphana ke ku WhatsApp ubhalile umlaleli wethu uthi nje hashtag kusaphaka uphoko hashtag U107.6 FM community radio kusuka ngo-7 kuya ku-9 nomazungu indlovu yakwethu indlovukazi uthi nje esiyithandayo emsakazweni wethu omkhulukazi eKZN sisonke nje ukuthi ke ngobe ngingane yakwethu alright uthi ke uThembiso Viki Mthembu lo eqebeha originally from Pietermaritzburg ewilo Fontaine Dange siyabonga lapho Sithembiso Viki nangifuthi omnye usibhalelile uthini no uthi nje sawubona amazungu ngiyathemba uyaphila namhlanje nosuku lukuphathe kahle ngicela ke ukukhonzela uThobile Ndlovu noSibahle Ndlovu nomphilisi Zondi noBoy Ndlovu noBaba uNdlovu e7 noThoko Majola bonke laba bakhonzelwa ke uKhothamani Ndlovu kwazayeka kusikhakhane road uthi ngicela nje ungidlalele ofele bakhuphula umsakazo ngiyabonga amazungu uthi nje dedela lapho mazungu umsobo awusuka uthi nje sorry mazungu ofeleba ispelling sami ke sinesiyezi ngibonge nje danko uthi ngibona manje alright siyabonga nangi futhi omunye osibalelile uthi nje sawubona umsakazi ngihleli nawe nje nomtho sithole nontokozo mahlaba nolunami mahlaba ulunathi mahlaba lo e Honeyville uthi nje alright Danke, siyabonga.

ngibonge danke siyabonga nangomunye usibalelile uthini no uthi nje hey mazungu kusaphaka uphoko ngikulalele nje ngikhonza kulombo ushapshapu right wakashoba uthi ngibo okay ushapshap ushoba lensimbi ujolide nobhondlovu etafuleni danke siyabonga right asenze kanje.

yashoke ayishumi nesithupha imizuzu ushayele ihora lesisha kalombili bengithi mina nganjani isidonsa ingoma ibe inyama ngibuya ngapha ngizobe sengigijima ngiyobheka laphana ke ku Facebook ukuthi ngabe khona abantu sibhalele wathini uhleli nobani bahleli kuphi ukhonza kobani ngalesi sikhathi ulele kanjani uma usibona thini ukuthi asilele mfethu moya ukuthi khona umuntu lapha eceleni kwakho akale ulele mfethu wena ulele hlabu wani mfethu uhlabu uthu moya ukuthi mfethu umbhede uphasiwe lapha uphasiwe ngamathini mfethu waphaswa ngezinto lapha amaplangwe hayi niyobe senivuka nobabili phansi niyobe senulungisa kahle umbhede umtshetshe hayi mfethu ulala kanjani kunje mina ngivele ngavuka usinga ngahlabu wani ngahlabu uthu ngakhohle ukamba umbhede wethu iskepe awubathi khala matheke teke alright akwe ngihambe ngiyodonsa lapha ke uthokozani Nqoma uthi nje umuntu wakho

Crest. Nqankos. Futhi omunye umlaleli khona lapha ke ku Facebook uma Ray Potts Kambule uthi nje kusaphaka uphoko ngibingelele umsakazi wami ngicela ukukhonzela izingane zami uluvuyo ulungelo nolungelo kuzoba ke uzethembiso nodade nokadade wethu ohlala nami uAvela Kambule ngithi nje abaphile nje ngibathanda kakhulu danke siyabonga dadwe wethu nangifuthi omunye sibalelile uMathine Kwana Ntombi Zithini uthi nje ngibulise emazungu umama umsomo lona lapha ke eLay uthi ke awahlehle ngampela ke manje ama 2K kufane kufunaze aphuke alright awahlehle ngampela ama 2K funaze aphuke kulayini uma ke sesingena nama skinny jean uthi ke Malindi sekuphephuka Brentwood idlala ntombazane kaGogozi uthi ke agiyeke ngama Soul Brothers uthi nje selihamba iphepha longkhonzela kulezo nthaba danki siyabonga lapho weGogozi LA Center.

0: O fele babasho kanjalo bathi makhelwana usondele ngapha kwesixoxe khona indaba engifuna siyishayele phansi la uyazi ukuthi umnyeni wakho ke wafika lezo koleta amabhi amabili amathathu uthe esuka ngakusasa wabuya futhi ezokoleta isigumba xa senjongo ngamnika futhi uthe buya futhi wazoshala obhiya lobiza kakhulu waphinda washala ogologo obiza kakhulu kuzube namhlanje lokho akakaze eze ikhokhe imali yami kodwa into exakayo ke la umakhelwana kahletshelwa ngamhlazane safika uthi hayi bomakhelwane uthi ubuwazi ukuthi umuntu wakho la uzokweleta kodwa manje mangabe sekweletile ngasakhokhi sekubikela umakhelwane uyabona ke into ekanjalo yeyi adlalele kude le nathi sohomaka enzwa sizifuni nokuzizwa ngoba ngempela siyokubuza ukuthi ubukade ungitshelile nomakhelwane ngenkathi nje safike esazokweleta ngoba mina bengizokutshela ukuthi ungamniki leyo nto leyo ngoba kwanathi usibona la isishebe endlini akasithengile imizuzu iyisithupha esele sibhekwe ihora lesishiyagalolunye isishintshileke isimhlanu 5:09 umsakazo wakho mgungudlaba FM ngaphambi kwalokho bekwama-Soul Brothers ethakweniyeke botsotsi ukuthi nje kweni sibambele ingane sithi mangabe sithoma ingane esitolo hayi manje ke cha sesiyazi ukuthi kuzobuya sekushoda ishumi noma nje uvela uyiwole yonke imali yengane ibuye ingasaphethela uthi ngaphambi kwalokho bekade kuwu-Steve Kekana ethi nje ngiyadlisa kube umfana wembazo ngaphambi kwalokho bethi nje ake ningisizeni alright njengoba isikhathi sesinjena nje kusho khona mina ngiwulindwe ngowakazungu isibongo sengimele ngibuye nje ngithatha amajazi ami ngithatha amasakami ngiwaqoqa emfethu bese ngiyavalelisa ngithi sibonane ngesonto elizayo kodwa ke cha kwamanje angikakasho njalo akho ngiyo bheka ngale kuFacebook okokugcina nje ngci ukuthi khona abantu mangibuya ngalapho ke ngiyavalelisa nangomunye ke ongenayo ngapha usemsakazweni sawubona sawubona
1: ngiyabuye futhi hayi sengibuya ngokuvalelisa ngithi hayi bekumnandi ukuba nawe wemazungu siyabonga kakhulu uhambe kahle masuhamba uNkulunkulu nezinyanga zakozungu zikuhole sikugcine ngifike ekhaya niphephile
0: siyabonga kakhulu
1: nibe right kuzokuba ke eyilaze lakude elizayisho hayi into esifuna elizayo lamini kodwa
0: hayi seziyashesha manje insuku yashoshayela beluleka nje isonto elizayo lizofika
1: hayi uzofuna ngibe ngiyikhalaze le ndaba ngoba funa abasinika ngibe mu 2 days noma 3 days ngeke once a week hayi ngeke siyabonga kakhulu ukuba nawe esijabulisile siyabonga
0: ngiyabonga
1: uhambe kahle
0: Thank you.
1: Baba ukhonjwa ke le.
0: Thank you ntaba ukhonjwa ngiyabonga.
1: Ami.
0: Sawubona.
2: Boni
0: ke Jolite.
2: Ntombazane sewuhamba nje nama ngivalelise kwena. Bese intaba iphuma la ngicela ngithinde nje mengiphuma nami la.
0: Mhm.
2: Ngithathe yena ngithathe ulombo ngizothatha

0: Rafaela, uThatha, uBola Petaflane. Bese kube umambono, umabona kude, lokho zwalo merikorani, isizonke ilomo, aphile, nawuhambe kahle sohamba.
1: Danko Jolite.
0: Ke, beautiful. Bonike. Jo. Kika.
1: Danke wa Jolite siyabonga.
0: Bo.
1: Boni ke alright ngaphambi kokuthi ke ngiphume kwengibheke nalapha ku Facebook kaLindi weZungu nangilapha ke uMbali Mweli uthi ukhonza kumjantshi ngiyakhonza kumjantshi lapho thank you siyabonga nangilapha ke uMthokozisi Vusimozi uthi nje ngikhonza kubaba wami ke nabo bonke engikhule nabo ngithi nje unwele lude uMthokozisi wakaMweli khona lapha eMoy River thank you siyabonga weMthoko imizuzu mthathu esele sibheke uHora lesishaka lolunye Lindi weZungu uvalelisa mfethu liphele lixesha nangkodwa omunye ngena ngale ku WhatsApp uthini no uthi nje alright guys oh wami uyofundwa nini kade ngibhala okay ncese mfethu athi ngibone engabe ngikweqe kanjani ngiyaxolisa kakhulu ubhalile uthi nje lwasaphaka bobo iyana nkalankala ziyawugudla umngena ngibingelele kuwethu umsakazo ngicela nje ukukhonza kwizilomo umabona kude uJolide usiqamfana inzwalo ezenkalankala usilenda uthwala noma beqonda ukuthi ethwala section kodwa ukubhala ukuthi thwala section usharp sharp nazo zonke nje izilomo nestaff sase Woodlands clinic sonke nje umzala wami uSlim Khize noma kwakhe ongu Antwam bese ke ngivala ngonkosikazi wami omuhle uma ngubane ngcobo bathathwa ke uStaking Polypoly okafuze ngcobo ikhansela lase hostela nensizwa nje zonke zase hostela ngiyaxolisa mfethu right hothi ngibothi ubuyisene ningiyaxolisa nje mawukuthi bikade yeqekile umkhonzo wakho siyabonga kakhulu kodwa ngazi ukuthi usende imali ethana kodwa nje okay danke siyabonga kakhulu nangesonto elizayo siphinde sihlangana hothi ngibothi ubani omunye ogcina amazungu omuhle sikulalele nje nomndeni wami uzama phethelo geji kolamukalelo horror ivela lapha ke kunonjabulo madela emaqeleni ayisikhathi bakithi isona sesingishaya ngiyaxolisa ngendlela esimanga ngingabafundanga ngesonto zasiphinde ke futhi sihlangane alright othi ngibone ngapha ukuthi khamba kanjani alright
2: sakazwa ngomohlo thandelayo icela ngizothola umkhonzo wami kulapha usena Dlamini Tafuleni umndeni wakamakhaya esithuthobo kwamazwakhe Nodato ithaba sesidoda uqashile nombuso nomndeni wakamgathi lamahlengo buye ngize eTafuleni ngithi lombo ngithi telani kuba ngithi negenge yakhona lapha eTafuleni ngiyabonga msakazi uChuck Norris lo nawo oba konselayo
1: nje sibonge kakhulu imizuzu nje selibumbene enqo empondweni ihora lesishaka lolunye danke siyabonga igama nguLindiwe ngwakazonge sibonga ufam Julio ufundile ikoba lomlilo leqhamukisi jubuka ngangu into ehlula nabe yicishimlo kwathiwa yekani lo mlilo uyeke novela umosha yabona njengamanje ngiyomosha ngale ngiqubise khona ke angikushike wedwa siyaqhubeka nje inhlelo silangana ke ngesonto zayo 7 to 9 nawo ke umculo ombhaqa ngamina ngithi nje short left Danko